Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

0: Sahun Türkiye'ye UNESCO.
1: Al'adar Madahlik, fasahar ba da labari da kwaikwayo. A yau, za mu ci gaba da rangadinmu na bin diddigin gadon Turki a UNESCO. Za mu binciko wata tsohuwar al'adar ba da labari, wadda ba ta buƙatar manyan kayan ado na dandamali, tarin 'yan wasan kwaikwayo ko tufafi masu ƙayatarwa. Wani lokaci, abin da ake buƙata kawai shi ne ɗan ƙyalle, wani lokaci kuma sanda. Sai kuma ƙwararren mai ba da labari wanda zai iya kwaikwayon mutane da dama ta hanyar kalamansa. Wannan fasaha da ke sa jarumai, birane, abubuwan da suka faru har ma da wani zamani gaba ɗaya su bayyana tamkar suna gabanmu ta hanyar muryar mutum guda, ita ake kira Madahlik.

a kasuwanni da sauran wuraren taruwar jama'a. Madah ba mai bada labari kawai bane, yana nishadantar da masu sauraronsa, yana sa su yin tunani, yana sharhi kan abubuwan da ke faruwa a cikin al'umma tare da taimakawa wajen isar da tarihin da al'umma ke tunawa da shi daga wannan zamani zuwa na gaba. Babban ƙarfin Madah kuwa yana cikin kalamansa. Yana tsara labarin da zai bayar gwargwadon masu sauraronsa da kuma wurin da yake. Yana amfani da labarai iri daban-daban, tun daga tatsuniyoyin gargajiya da labaran jarumta zuwa almara da labaran barkwanci. Yayin da yake kwaikwayon mutane daban-daban, yana iya sauya muryarsa da salon maganarsa, ya kwaikwayi halayensu, sannan ya saka abubuwan da ke faruwa a wannan lokaci cikin labarinsa ta hanyar ƙirƙirar abin da zai faɗa a take. Ta haka, labari guda na iya samun sabon salo idan wani Mahda na daban ya gabatar da shi, ko kuma idan aka ba da shi a gaban wasu masu sauraro na daban. A nan ne ɗaya daga cikin muhimman abubuwan da ke tabbatar da darajar Madah Lik a mahangar UNESCO yake bayyana. Wannan al'ada ba wani rubutaccen labari ba ne kawai da ya rage daga zamanin da, wanda baya sauyawa. Wata al'adar bayyana fasaha ce mai rai, wadda ake samar da ita a duk lokacin da ake gabatar da ita. A shekarar 2003, UNESCO ta ayyana al'adar Madah Lik a madadin Turki a matsayin ɗaya daga cikin fitattun ayyukan gadon baka da gadon da ba na zahiri ba ne na ɗan adam, wato wanda ba a iya gani da ido. Bayan fara aiki da yarjejeniyar kare gadon al'adu da ba na zahiri ba, an sanya al'adar a cikin jerin wakilcin gadon al'adu da ba na zahiri ba na ɗan adam a shekarar 2008. Bayan fara aiki da yarjejeniyar kare gadon al'adu da ba a iya gani, an sanya al'adar a cikin jerin wakilcin gadon al'adu da ba a iya gani na ɗan adam a shekarar 2008. Ta haka, ɗaya daga cikin fitattun misalan gadon Turki na bada labari da baki da kuma wasan kwaikwayo na gargajiya ya samu karɓuwa a matakin ƙasa da ƙasa. A nazarin UNESCO, an fi mayar da hankali kan yadda Madah Lik ke haɗa al'adun bada labari da baki da fasahar wasan kwaikwayo. Isar da al'adar daga wannan zamani zuwa na gaba, kiyaye abubuwan da al'umma ke tunawa da su, hulɗar kai tsaye da masu sauraro, da kuma yiwuwar sake ƙirƙirar labari a duk lokacin da ake gabatar da shi, duk suna ƙarfafa matsayinta a matsayin gado mai rai. Ba labaran da Madah yake bayarwa kaɗai ba ne ɓangare na wannan gado, hanyar da yake ba da labarin ma tana cikinsa, domin abin da ake buƙatar kiyayewa a nan ba labarin kawai ba ne, har ma da yadda ake amfani da murya, kwaikwayo, ƙirƙirar magana a take, raha, hulɗar da ke tsakanin mai ba da labari da masu kallo, da kuma ƙwarewar da ke haɗa duk waɗannan abubuwa. Sai dai kare gadon al'adu mai rai ba yana nufin a tsayar da shi a kan yadda yake a zamanin da ba tare da wani sauyi ba. Babbar manufar ita ce ƙarfafa hanyoyin da za su ba da damar isar da al'adar ga sabbin al'ummomi tare da kiyaye ainihin halayenta. Saboda haka, a cikin manufofin Turki na kare gadon al'adu da ba a iya gani, ana ba da muhimmanci ga ayyukan tattara bayanan al'adu, bincike da adana takardu, ilmantarwa, wayar da kan jama'a da kuma tallafawa masu ci gaba da raya al'adun gargajiya. Ta hanyar ayyukan tattara bayanan al'adu na ƙasa da ake gudanarwa a ƙarƙashin ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido, ana iya yin rajistar abubuwan da suka shafi al'adu. Haka kuma, ana samar da damar samun wani muhimmin ɓangare na bincike da takardun da suka shafi al'adun jama'a ta hanyoyin digital. Tsarin taskokin ilimi na ɗan adam ma yana ɗaya daga cikin hanyoyin kariya da ke taimakawa wajen ba da karɓuwa ga ƙwararrun masana da ke zurfin ilimi da ƙwarewar gargajiya, tare da taimakawa wajen isar da wannan ilimi ga sabbin al'ummomi. A fannin Madah Lik, isar da fasahar daga wannan zamani zuwa na gaba na da muhimmanci musamman, domin wannan fasaha ba al'ada ce da za a iya ci gaba da gudanar da ita ta hanyar koyon rubutaccen labari kawai ba. Tsara labari gwargwadon masu sauraro, ƙirƙirar magana a daidai lokacin da ya dace, bambanta halayen mutane ta hanyar amfani da murya da motsin jiki, da kuma ƙulla hulɗa kai tsaye da masu kallo, duk ƙwarewa ce da ake haɓakawa ta hanyar gogewa.
saboda haka.

0: Kumar Madahlik bata dogara kawai kan adana labaranta a rumbunan tarihi ba, har ma da ci gaba da raya ilimin gudanar da wannan fasaha da kwarewar bada labari. Ayyukan da ake gudanarwa a yanzu domin kare wasan kwaikwayo na gargajiya na Turkawa ba sa mayar da hankali kawai kan hana amanta da wannan fasaha. Daga cikin muhimman batutuwan da ake tattaunawa akwai kiyaye ainihin tsarin al'adar, hana gurɓata ta hanyar gabatar da ita ba daidai ba, ko kuma ba tare da zurfin fahimtar ta ba, isar da ita ga matasa da kuma ƙara bayyana ta a cikin al'adun wannan zamani. A ayyukan da kwamitin UNESCO na ƙasa na Turki, ma'aikatar al'adu da yawon buɗe ido, masu raya al'adun gargajiya, ƙwararru da ƙungiyoyin farar hula ke gudanarwa tare, ana ƙara ba da muhimmanci ga nazarin hanyoyin kariya masu kyawu, baya ga hatsarin mantawa da al'adun da kuma lalacewarsu. Wannan hanya ta dace sosai da ainihin yanayin Madahlik, domin a tsawon tarihi, Mada bai taɓa ware kansa daga zamanin da yake rayuwa a ciki ba. Yana saka abubuwan da ke faruwa a wannan lokaci cikin labarinsa. Yana magana kan abubuwan da suka shafi rayuwar masu saurarensa, sannan yana sake raya al'adar a duk lokacin da yake gabatar da ita. A yau ma, batun ba wai a ɗauki Madahlik a matsayin wata tsohuwar fasaha da ta rage a gidajen shan gahwa na zamanin da ba. Na zamanin da, wadda ake tunawa da ita kawai ba ne. Abin da ake buƙata shine a bata damar haɗuwa da mutanen wannan zamani, tare da kiyaye ainihin salon bada labarinta da ilimin ƙwarewar gudanar da ita. Ku yi tunani a tsakiyar dandamali akwai mai bada labari guda ɗaya, a take sai ya zama wani dattijo, daga nan kuma ya koma wani saurayi. Bayan 'yan daƙiƙu sai ya fara magana da halayen wani mutum daban gaba ɗaya. Wurin da labarin yake faruwa ya sauya, lokaci ya sauya, labarin kuma ya ɗauki wata sabuwar hanya. Amma duk da haka mutum guda ne kawai yake kan dandamalin, watakila a nan ne ainihin ƙarfin Madahlik, wanda ya wuce ƙarnuka yake ɓoye. Babban kayan adon dandamalin shi ne tunanin ɗan adam. Babban makamin da ake amfani da shi kuwa shi ne kalma. Madahlik, wadda ta samo asali daga tsohuwar al'adar bada labari da baki ta Turki, ba wai kawai tana kawo labarin zamanin da zuwa yau ba ne, tana kuma nuna yadda bada labari da sauraro za su iya haɗa mutane a cikin duniya guda da suke tarayya a cikinta. Wannan al'ada, wadda take cikin jerin wakilcin gadon al'adu da ba a gani na ɗan adam na UNESCO, na ci gaba da rayuwa a matsayin ɗaya daga cikin fitattun muryoyin al'adar bada labari mai yalwa ta Turki da ke isa ga duniya. A sashe na gaba, za mu sake haɗuwa domin bin diddigin wata muhimmiyar al'ada ta daban daga cikin gadon al'adu na Turki.
1: Sahun Turkiye a UNESCO.

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.